son nende yasir ku beri won jam la ndax keureum ken dawul meuna nelaw ndax jamam bi upp ñu xey ben bis rek ñu melni dañu ko soti ndox mu seddu guuy mu ne tek waxatu ken waxatul ak ken lolu yemon soxnam sa di sumayya bamu ko laaje mu ne ko dama gent guma jaaxal gent ga nak ben xur la wu nga xamni xuru safara la safara wa ca nek mu ngay jeer jeeri gis na fa ñaari montagne yu lis montagne yu nga xamni man nga gis ba mu sampé waye bo téni di xol guddaay ba su gudday xol ba fa gisam yam waye du gis mukk ciatu montagne ba ndax montagne bu guddu te reuy xur wowu ak digënté ñaari montagne yoyu safara su tang mo fa nek lolu titlo won na yasir te gis na ci bir gëntu ga soxnam soosu di sumayya ci benn jardin bu naat jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo mu gis itam doomam jooju di amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc naan ko bàyyi moytul safara si loolu jaaxaloon ko mu commencé di ko nettali soxna si far soxna si xëm ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng mu ni ko kon dama la koy misaal ndax gént gi dëgg-dëgg su ma la ko nettale ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante su ma yene ko demal ci pencu màkka mi ngi màkka su ko defee nga waxtaan ak say mbokk amaana danañ la ko mën a firil wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko dana génne tiit gi ci sa xol ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow fu ne nii danga ragal danga tiit yasir daal di jóg nag daa di jëm ci pencu màkk moom moo tax ñu ne aqbala yasir yasaa ila almasjid xatta ida balaga naadi bani maxdum alqa altaxiyata wa jalas yasir ñëw na ci pencu màkk fekk na fa ay alliem te moo di famille bani maxdum bu mu ñëwee nuyu leen gis na seen kanam yëpp belliwul béguñu dara gis na itam ne suufeel nanu seeni baat bi ñu koy fay ci nuyoo daanaka dañu ko faye bakkan wante moom yasir comme borom fayda la woon mu daal di toog rek moom itam ne ah giru quraysh de dañuy jaay fayda waaye danañu xam ne fi leen may fekk comme toog nañu jàpp seen njàmbur man tam danaa toog jàpp sama njàmbur mu daal di toog jàpp njàmburam wante kàccoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham moo ko laaj ne ko ma axaraka al yowma anna ya yasir mu ne ko yow yasir lan moo tax tey nga yéex a ñëw yow yaa daan njëkk ci barab bi
lutax tay nga yexañu yasir di wax ak mom wax bu tege ci kaf ne ko qad kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam lolu waxinu arab la muniko dama amone aajo bobu motax ma yexa ñew kuntu fi hajatin ila inni ya abal hakam amr ibn al-hisham te modi abu jahlin ñu koy woyé bayu reer ndax ñi reer ñep abu jahlin mo leen gëna reer tudde neen ko abal hakam ndax bañ dé fexel yonent bi mo joxé won taxé mu jukma shaytané tuddé ko abal hakam waye turam deug modi amr ibn al-hisham lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñël bénuk l'islam gisoon na né ñaar amna ñu pastef lol ci pencu makka ci la koy defer ak la koy yaq modi umar ibn al-khattab ak amr ibn al-hisham mo taxon yenen tibi ñaanon yalla ne ko ñaari umar yoyu nang ci jël kenn degeerele ko ci l'islam bi le ñaan nga nak dal umar ibn al-khattab amr ibn al-hisham di abul jahlin bi muy wax ak yasir bobu yaktamu al-ghayd fi nafsi mu ngi neub mer mu tar ci deñum niko ajal kunta fi hajatin ilayk li as'alaka an shay'in ummi an shay'in ummi alayya min amrik mu niko xamna ni ci aju nga nekon kom nak dafa am luma leunt ci yow lolo tax ma laaj la yasir niko wama dak lolo nga may laaj lan la amr ibn al-hisham niko dhaka anni lam araka qattu tuqarribu ila alihatina

man jamm mu ma indi ci dekk bi lool la signante ak yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma Amr ibn Hisham dal di re ba jaaxam te modi Abu Jahlin re go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an kom yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga signenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nam ko commencé ci sa digënté ak sa dom bobu ñi wax Ammar ndax sa dom bobu ñi wax Ammar xeyna bis ni ki tay di non bu mëta sëkk ci say allié té modi deng fami makhzoum bi Aba Hudhayfa bok mune ko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idhan mundu al-yawm yasir neko abin abal hakam leral al sawakh bi nafa inni la afhamu anka mundu al-yawm shay'a muniko digguma sawakh bi lan mo waral nganema xex dana dox sama digante ak sama dom ji ma jur mudi Ammar abu jahlin neko alam ta'lam an ibnaka qad saba xana xamulone sa dom jojo jengna jengna legi gematul suñu xërem yi ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad la gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa daanu xam lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñaq fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bu xignen seen beut ngir jaaxle ci mbir mi nga xamne doxna ci digeunte Abu Jahlin ak Yasir ba waxtan wo waral Yasir daldi xam manatu la wax ñom ñep ñu jaaxle Abu Jahlin juk nara ubige mi ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka yabna akhi niko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk muniko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ci nga ray ko te deful la dara toñu la xana gisoo liko dal te walaysa alayhi min jara'i ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci diine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamne amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamne ni Walid ibn Mughira mi ci punkel yefer yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci kaw abal hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir jadu fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bok ci fami makhzoum ñom itam ñu ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambur ki deful dara te itam amel nga ko ak magit ni nga top di ko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toñ nga ko bi Yasir demee ba sagom jëllu si
nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yasir dal di jakarlo abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abul hakim inni lam ara ammaran amsa ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته

dina wala ñetti doyna wala ñenti doyna lutax lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say doom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay doom yi nga uuf xam nga ci ñom dara kon doom jeewara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé te bobu ñewugulo xana xamulo ni yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ndikuna dekk lu jitu ñuy ñew ci aduna ñun ñepp ay morom len fo won ben ruh rek mom mak mudi ruhu sayyidina muhammad koku mom mak ruh yeb waye benen ruh budul ruhu sayyidina muhammad magulo sa morom donte bay bi la jurl donte tabarkal ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruhu sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas waaw dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ru yi di lekante neke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabaan kalla bu genni ni aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh ba nga nekol nekandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekon fu di dund yalla dogal ni dana wara ñewat andul aduna dund fi ak yow yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dekkal ak yere yoko wodde deng tax nga ne da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay gorewul comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal lañ ci ñi ci dess ak ñu ñew waye arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab ye ko fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talidu yonent bi neena jigen juy jur neena donte ñaaw na ni buki neena mo gën fuuf jong ma ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëkk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jëriñ keneen waaw su ko defee nga bàyyi ba mu am ñaari at wala du ca yegg nga gas bu mu xóot nga suul ko ndax ragal dépense yàlla nee na loolu na dog parce que bindu leen leen man maa leen bind loolu na dog parce que wërsëguleen leen man yàlla maa leen di wërsëgal waaw comme man yàlla maa leen di wërsëgal maa leen bind kon nag loolu na dog léegi nag kenn defatul loolu parce que ku ko def ñu tëj la waaw ku ko def ñu tëj la ndax am na ay mbootaay yu takku pour défendre dégg nga doomu aadama ne lu ñu war a ormal la protéger ko ci côté yépp loolu tax na nit ñi ñemeetuñ ko waaw ñemeetuñ ko ndax ku ñu ko gis nga def ko ñu tëj la waaye defatuñ ko ci zahir waaye ñu ngi koy def ci batin moo di dem hôpital tabarkalla ni ñuy tuddee planifié nga daal di planifié kooku tabarkalla yaa ngi ci ak mooy bu rëy waaw toogal rek li nga war a am ci doom moom yàlla rëdd na ko te da nga ko am waaw fële ci Égypte dafa am benn jigéen bu nga xam ne da daan jël ay pelul pour bañ a am doom rek di ko def ba benn bis rek mu jékki-jékki sentir que ni ëmb na waaw sentir que ni ëmb na yàlla dogal ëmb bi bett ko lool ba mu amee doom keroog ba doom ji di judd mu ngi ngëbaale pelil yu bari ci loxo boppam waaw xale bi ci boppam moo ngëbaale pelil yu bari génnaale ko loolu moo koy loolu moo ko wan ne ko pelil

bu bu mu yaq dafa fekk ne yaquga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji wan ne ko man nak pilil manuluma dara mako manal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defé kon lolou dang ciy deg ni yalla moy aji bind ci waaw yalla moy aji bind ci moy wursagal te gemin ko yalla xam def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xaré sa gemin jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtul na buñu ray ñoom jigen ñooñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier tu fekke febar ko waral wala njur gu jégué yo go xamanteni lor mën na ci abawo mën na planifier ndax digënté njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn ay bakkar bu reengi ci nak te tuba bi rafetal nan ko tuwarkal indi ay teori ba nga fokk ne tuwarkal bo amé dom yu bari tardé nga munitam wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna waaw seen biir say itam buñ ci duggal jaxaan waaw loolu nak jigéen ko gëna mën jaxaan ci sa biir say ba jurul sa jëkkeer doom ju mu jurul bakkar bu reey ngi ci waaw bakkar bu reey xam nga yonent bi ne na goor gi doomam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am doom mu ne ko doom ji jurumako ah yalla nek deug bu dul deug de togona bakkar bu reuy togona bakkar bu reuy waye jigen jo xamanteni itam ah da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofi ci nga momale ko sa jekeur te sa jekeur juruko sa jekeur di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wod muy ñak diko jox muy faju muy ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reuy ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul lel na wursugu jambour ku ko mom bakkar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waaw nga fagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante jigen ñonu ne jigen ñi jaayante yonent bi ci chartu yoyu mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy delu kérok madinatul munawwara joge makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waji mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu fi na medina ba mu toge ba dal neena amna benn way bu joge makka bokon ci julit ni ñu doye dal ca makka daldi dawe fofu joge makka waju ñu ngi koy wax abu basir neena mu ngi bokkon ci geer taqif aliyé lan woon ci quraysh neena bi mu dawee yabal nanu ñaari waay pour ñu wut ko neena ñaari waay yooyu neena bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko am na wëlëre gu doxoon suñu digganteeg yow ñu bind ko dégg nga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay chartu yu ñu d'accord kon nak li xew tay genn na wëlëre dégo li xew jaxal nañu ndax waaji nga xamanteni modi abu basir makka la joggé dafa daw wa makka ñu ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow téy nga ko
yonent bi daal di len koy delo ne len jël len ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yonent bi lutax nga may delo nit ño xamne samay non len te suma delo ci ñom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ci wax ci lolu lañu waxante won ñu gën and ak Abu Basir ba ag ci ben barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gëlem tok nak lek seen tandarma ba naan seenu ndox Abu Basir di wax ak ñoom da di wax kenn ci ñoom ne ko wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyida ni ko ginné ci yalla né diw ci ñaar ñu mu andalon sa jassi ji day jassi ju bax la yow sa jassi ji day ko fu meniru jassi ju ñawte deugër te bax fu ñu ko liggéey ma xoko waaw ñi waxtaan néna waji dal di bocc jassi ji ginné ko ci mbaram dal di tek diko won ni jassi ji deugëré ak ni mu ñawé mu dal di koy xol niko wallahi innahu la jayyid ma waji ne ko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu ne ko nak jassi ji natuna ko natuat ko me xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok jassi ji ñaw la ci deugar Abu Basir dal di koy nax ne ko arini anguru ilayhi mu ne ko abal ma ma xol ko nena waji dal di koy jox jassi ji nena nak mu am occasion mom Abu Basir dal di yekati jassi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet nena kenen ka mu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jëm ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu ñëwé dugg ci ci jakk ji niko yonent bi gisé muy taw mune ci dé dafa jax rek xana ci dé dafa mën niiru ku ti mun taw nak ba ak ci kanamu yonent bi taxaw di xexat yonent bi niko lu xew mune ko kama andalon lan waray mune ko kuko ray mune ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonent bi dadi top japp njamura jek jek Abu Basir ne tel ak di mu ñewé ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan waccina ndax bama dawé makk ñew ñoom ñu jogé makk ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laaje ni na delu makka delo nga malen man kay ma and ak ñom ba ci yoon wa ma def sama ci ay ma len ray waye yow sa jaan wacc na fe ci wëlëre mom kenn xamé wulako sa ko wëlëre deug deugër na tabarakallah yoonent bi gindi ci mom ben wax bo xamné dafa wone rek ni ki kat ben nit la waye mën na taal xare Abu Basir da di gis ne bu toge yonent bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci wate laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonent bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da nga ndug all ba nangu wuta tok medina ndax xamne ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonent bi mu delowat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recci duggu ci allu medina bi nak dal di nekk ab addu kalbe waye nak addu kalbe julit manam agresseuru julit wutena ak agresseuru yefer waw Abu Basir nekk agresseur go xamni fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefer bu joge makka nak takale bopam ak batam lolu rek
moko bayiwon ci allu medina bi mu nekk digeunte makka ak medina di car caravane yi nga xamne ñoy joggé deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bodé yéfé waye bodé julit nak mu bayiwo té bobu yéfé ni ñoo daan joggé fofu di def rihlata shitaa'i wa sayf néna fofu ci allu ba mu nekk mom aba basir ndeké mustada'afuni nga xamne ñoo nekk makka te yefir yi sonal len ku fi rëcce rek da ngay daw dal di dem ci abib ci aba basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom de nga bañu mujj nak ñom de nga nekk mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digënté makka ak medina fuñu fekk bi yefir rek takale sa bop ak sa baat ñom kay demotuñ ci yonent bi demuñu makka waye ñu ci digënté ba bëgg fayu nak mer deeng mi nga xamanteni wa makka tek na leen ko ci nañ leen doon doye dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ñëkkon ko dello momitam rëccé na makka ñu fekk ci abou basir légi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari ci keen gisu leen ngir reer ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonni nañ ci yonenti bi delegation bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yonni gi mu lay yonni ni ñu teurulon chart ni ku joge ci ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci chart bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitna ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina diñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen yek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ ne waxi mak du fanan alla buñ ne waxi mak du fanan alla mak bobu modi yonentibi waaw lay lay sax nga magum ci do meuna wax mu fanan alla waye yonentibi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonentibi du wax ci banex du wax ci bakkan lu mu wax deug la koku waxam du fanan all motax lamu dakoron yalla te Omar ibn al-Khattab mercia yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa makka mujjulun ko nangu ci force kon tabarakallahu mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu yi jeexna kon duñu def rek ludul yemale fofu waxtan wi

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñuy tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñuy non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la gisi ci dundu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw ba ko ngana la raye julit na nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal ñaan di doon door jaasi ji rek far jaaseen wul bëccikku nag rey ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ni ko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ni innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martir la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martir la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi na leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una sami'an qariba yonent bi ne leen def leen nank yalla mi ngeen di woo du ko tëx yalla mi ngeen di woo absenté wul mu ngi fi comme moom tëxul mu ngi fi kay jarul xaaju jarul xaaju yenn yuuxu yi ñàkk teggin la waaw ndax nit bu la jegee nga koy yuuxu di ko woo loolu ak ñàkk teggin la te yàlla jege na leen mu ngi seen biir demul fenn kon nag ki ngeen di woo dégg na leen te jege na leen loolu du junj la buy wane ni soo dee tudd yàlla ajowul xaaju ba tabarkaale di tànkal ñi nga nekk bi ñu agsi ci barab bu ñuy wax sax ba mu di barab bu jegeñ Khaybar fa la yonent bi jullee tàkkusaan ñu indi ko fa ñam tabarkaale mu lekk mu reer daal di jóg nag mu daal di lekk maanaam espèce njoganal la bokk ci la jóg nag julli timis waaw bu mu jullee timis nag wax na nu ne ba mu lekkee ba noppi bi timis jotee mu war a julli nee na jàppul dafa galax ndi ko rek waaw loolu ishaara la buy wane ne lekk tojul njàpp soo lekkee ba suur itam fekk sa njàpp lu njëkk tojul soo nammee jóg jëm ci julli galax ndi ko rek waaw ngay galax ndi ko rek tabarkàlla neneen moo tax ba mu julli timis ba pare gee jot dafa galax ndiku tabarkàlla jiite leen gee ci waxtu woowu kon lekk gi ci diggante timis la ak gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feneen na guddeem gu mujj ga nga xam ne ci suubëga la xeex bi am yonent bi ànd na
julit ñi fanan guddi gogou ci lu jégeñ dëkk bobu ñu wax Khayba té boba wa dëkk ba yegu ñu né yonent bi aksina ñox yonent bi bu massa né dugg ci dëkk té xara yëkëti ko daawul jégé dëkk bu luddul bu suba jotna ci suba ga bu suba joté fajar ga xar ci mu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jog jëm ci seen marché bu bu ñu won ni sang gi ak sina bu ñu ko gisé ñoom ñëpp non né non waqit daw dañu dawé nak ñu ngi yuxu naan julit ñi ak sina nu julit ñi ak sina yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

ñun ñëpp non nee nañu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi agsi nañu julit ñi agsi nañu. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daal di kabbar ne allahu akbar allahu akbaru kharibat khayba allahu akbaru kharibat khayba. Yeneen bi ne yàlla rek a mag dëkk bi ñuy wax xaybar de ràpp na tey danañ ko rappal ci mbam danañ ko rappal ci kéeféer ba lépp lu di ak mbam aku kéeféer danañ ko fi dindi tey baatu yàlla rek a fay jolli. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wut na barab boo xam ne fa la campé moom ak ay soldaaram pour ñu mën a waajal xare ba. Am ci benn sahabi bu ñuy wax Hababu ibn al-Mundhir mu ne ya rasulallah araayta hada al-manzil anzalakahu allah am huwa ar-ra'yu fi al-harb. Mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax barab bii nga tànn wàcc fi yàlla la wax nga campé fi wala sa xalaatu bopp la. Yonent bi ne ko bal huwa ar-ra'yu sama xalaatu bopp rek la. Mu ne ko yow soppe yàlla bi barab bii nga campé dafa jege noonu yi te dafa jege benn tata bu ñuy wax nataat te mooy tata bi gën a rëy ci tata yahuut yi te mbooleem jàmbaari xaybar yi ñu ngi ci biir tata boobu te ñoom xam nañu suñuy mbir ndax bu ñu tolloo ci seeni tata dara du leen réer ci ñun te ñun xamuñ ci ñoom dara ndax ñun nañ meln ci seeni tata saa bu ñu soqee seeni fit fit ya dana yegg si ci ñun te ñun bu ñu soqee suñuy fit fit ya du yegg ci ñoom. Daal di wax a wax a wax nu mu gisee ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca molesti ga na mu wàcce woon boppam ak la ko yàlla waxoon ne ko washawiruhum fi lamr na ne di diisug jullit ñi dégg nga ci lépp luy dugg yonent bi gis ne xalaat bi ko Hababu ibn al-Mundhir jox xalaat bu yenu maanaa la mu daal di koy nangu daal di wax ne ko ar-ra'yu ma asharta waaw ar-ra'yu ma asharta ya Hababu ibn al-Mundhir. Mu ne ko sa xalaat la ñuy wéyal li nga junj mooy dëgg kon nag noonu seeti beneen barab bu gën bii. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni yegsi na xaybar nee na ñaan na ñaan goo xam ne dëkk bu mu mësoon a dugg rek dana ñaan ñaan googu waaw kon yow jullit bi boo dee gan cib dëkk yonent bi jox na la ñaan goo xam ne gan bu wàcc cib dëkk moo ngay ñaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne allahumma rabb as-samawati as-saba wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-saba wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Waaw loolu moo di ñaan gi allahumma rabb as-samawati as-sab' wa ma adlalna wa rabb al-ardin as-sab' wa ma aqlalna wa rabb ash-shayatin wa ma adlalna fa inna lanas'aluka khayra hadhihi al-qarya wa khayra ahliha wa khayra ma fiha wa na'udhu bika min sharri hadhihi al-qarya wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Ba mu ñaanee ñaan gi ba mu teer nag mu ne aqdimu bismillah mu ne nag dugg leen nag ci turu yàlla
mu melni ñaan gi limuy firi modi yow yalla mi nga xamne yaa mom asamané jurom ñaar yow yalla mi mom fufi jurom ñaar yow yalla mi mom sheytaani ak lañu sank yeb asamané ak limu tim yeb ñu ngi lay ñaan yiwu dëkk bi ñu dugg yiwu nit ña fa nekk yiwu la nekk ci biir di musli ci yow ci ayu dëkk bi ak ayu nit ña fa dëkk ak ayu li nekk ci dëkk bi loolu moo di li yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñaan ci Khaybar te wax neen kaanu yaquluha li kulli qaryatin dakhalaha dëkk bu mu dugg wax neen ne daan na ñaan ñaan gi kon loolu yóbbalu julit ñi la mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam ku yéeme ay mbir la ndax bi mu agsee Khaybar wax nanu ni song nanu ay cong yu bari yahud yi mënuñoo fexe ba mënal leen dara ñu song leen song mënuñoo fexe ba mënal leen dara ndax dafa am juróom ñetti tata yu fa nekk mu di château yu mag yoo xam ne pour mënu dugg ci château yooyu tabarakallahu lu jafe la fu ñu songee rek mu mooy yonent bi say bis ni ëllëg danaa yebal ci saxaaba yi koo xam ne danaa ko jox drapeau bi jëmm jooju ku bëgg yàlla te yàlla bëgg na ko waaw Omar ibn Khattab nee na ba ma déggee wax ba nelawu ma ca guddi ga nee na ndax foog naa ne rek koo ku bëgg yàlla te yàlla bëgg ko foogoon naa ne man la nee na bi ñu jullee suba ba noppi ñu ñëw toog ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yonent bi ne nanu ko woowal Ali ibn Abi Talib booba Sayyidina Ali dafa wànnent bu metti waaw bi nga xamante ni Sayyidina Ali ñëw na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko dama lay jox drapeau bi pour nga songu tetey yahud yi waaye Sayyidina Ali daf ne ko sama bët yi dafa wànnent yonente bi sallallahu alayhi wasallam barke ba nekk ci gémmiñ ga barke ba nekk ci yàbbitam yëpp

yo nek daru netwa jakarlo ak julit ñi ci kabeug bokon na ci ñafa nek ikrama ibn abi jahlin dom la won ci abu jahlin bokon ni tam ñafa nek safwan ibn umayya mom dom la won ci umayya bokon ni tam ci ñafa nek khalid ibn usayd bi nga xamanteni tisbar jotna bilal ibn rabah daldi yek ci ko kaba ga daldi nodd nak nodd bu neex ndax batam ba tabarakallah dafa neex nodd gu sel te rafet ba nga xamanteni nodd gogu jigna ci bir makka muy nodd gi ñeek bilal def ko wax neen ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xeb gi ñu xebon bilal ndax deureum bu ñuul loolu tax mu jël li gëna tedd ci l'islam jox ko mu di nodd waaw mu honoré ko bilal mu di sharafam motax kuy nodd ci jakk ñu tuddé la bilal mo yëc ci kaba ga daal di tuddu baatu yalla ne yalla mag luddul yalla magulo mu di baatu allahu akbar noddu ba noddu ga daanu akrama tubnu abi jahli mi daldi wax wax bu yeme daldi wax ni laqad akrama allah aba al hakam in lam yasma' hadha al abd yaqulu ma yaqul akrama tubnu abi jahli mi daldi wax ni yalna yalla teral abu jahli mi sama bay yalna ko yalla teral mom mi nga xamni jotuta deg baatu jam bu bon bi taxaw ci kaaba gi di nodd waaw xam nga abu jahlin mu nga de ci xare badar ci mu gënona bañ yonent bi mo gënona bañ l'islam domam jidi ikrama mom bi nga xamanteni yonent bi ñew na ci umratul qada bilal taxaw di nodd nodd gogu neena yalla baxna ba sama bay fekkewul bis bi bay deg jambu bon bi taxaw ci ko ka bagi du nodd wante mbokki yalla hakim la ndax ki wax bat bi di ikrama ibn abi jahlin dana mu ci tuubi nek julit mom julit bu bax la tabarakallah ci waxtu wi nak xawna yeme waye yalla dana noyal xolam ci l'islam mom ikrama mi wax mi wax bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dana wax sahabay ne len su ngeen de fatali ku demb bay khas yefer yu bon ya na ngeen baye xel ikrama mi ñu ne ko lutax mu ne dafa bax te bayam bon waaw abu jahli mo don bayam mu ne kon nak na ngeen ko rous ndax tubarakallah nit ku ne beug nga sa bay neena safwan ibn umayya momitam bi mu djegge bilal noddu amna lu mu wax neena faqad akrama allah abi qabla an yara hadha munedal yalla teral na sama bay waw lu ndax deena lu jitu xew xew bi de am ku bon ki taxaw ci kaw kaaba gi ki nga xamne du dara ak jamlu bu joge Ethiopie ñu la yam bu bon bi mu taxaw ci kaaba gi di nodd sama bay Umayya de yalla teral nako mom mi fekkewul bis bi ni gis ni ak ceddo nuron na saxon na ci xolu deng wa mak arabi ay ci do pir lu nu won lolo tax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dekk won raxas sen xol yi rek wa diko raxasi alquran ak warate yu jek wa ay xam nga bilal nit la kom ñom rek nit la kom ñom rek l'islam mom nangu na ngeenelam jox nako gëddam waye nak ñi ñoom mënu ñoo gis mukk ngeenelu bilal mu melni safwan mi umayya moko jur umayya itam ñu ko ray ci xare badar waaw
ñu ko reey ci xare.

سودی مر نیالتا سودی بن نیالتا سودی تیکلی لوبار دی تر لوبون نیالتا وای لپ لو دف پور نیت نی کین مانتا ساتیسفیر نیت نی تی تام ñaara am nit ki nga xamne da fay yeg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamne nak mbedd ma koy dicté wala ñenn ta koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey set banexu nit ni waye nak yegni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci television bi yep lu ci bari deppul ak diine kilifa yu bari bëggon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarner ko ñoñu nga taxaw waxal len tabarakallah lo xamanteni tay bu yonenti bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko mu li ci nit ñe bañe kay nga ne alhamdulillah nak yonenti bi lolo taxon ñu bari bañ ko tabarakallah lo rek mo taxon kon yonenti bobu ci wax bi nga xamanteni amr ibn al-aas wax nako modi ne ab yonenti la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nan sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdune ko suñu bu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolou tax abdumi dugugul ci diine waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamne lu rafet la mu dal di koy wax ne ko ma ahsana hada alladhi yad'u ilayhi yimuna kawtifuk ana lan mu gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jeme ci lola te modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafet lu bax lolu nga xamanteni tabarakallah amru waxnako motax muniko fu don ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow bu medinatul munawwara ñu suppu ci kanamu yonenti bi dal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adar bi mulkihi waw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woruni ci nguram waw woruni ci nguram te xamna ne du nangum buk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bok ci ay talube du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man amr ibn al-aas maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akugiyewen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ciirem mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat te itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di agaka dafa nekkon ponk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax agaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digeenti ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon deureum ak deureum rek ñoy mëna jëflante yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkalla defar ko bu mu jek da fay dal di jeddi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekkay bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jebbi wat jebbi bu rafet agak non la mel ci alal soko genné rek alal gi da fay barkel day jebbi wat benen jebbi su fekkenteni nak da nga baye agak gi ci bir alal gi bañ ko genné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga waro na genné adaka dina genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yiwu reuy ëlëk yu mar xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkalla lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fek azak joju le diiné bëgg muy genn motax su do ni diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci Sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu génné adaka dañ lay forcer génné ko ndax ponku la ci ponki diiné ñu nit ñepp ko wara génné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëmi wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musuko deg muniko lan modi adak muniko farata la bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka bay xaar dañ ci genné adaka di ko limal ba ci geleen mama abdou dadi yemu ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkalla dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adaka ta amru ne ko waaw waaw dañ ci genné adaka mu ne ko ah suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkalla ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adaka dana jafé waaw néna loolu la waxtaan ak abd néna tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkalla ay démarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma neena ba mu demé waxnako lima tax juk waxnako sama mbir neena mo nekkon intermédiaire sama digënté ak jeyfar neena bu bis nak jeyfar daldi may lu sa war neena ba ma wolo neena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur neena melni ab satch buñu japp neena abdou ne len bayi len ko ki nit ku bax la neena ñu bayima ma daldi jog ndank daldi meegu neena duma ñewi ba ci bur bi nak neena nangu sax bayima ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla nguur gi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonenti bi yoni won neena ma man ko am fayda la man yonenti bi yoni wuma pour ma dem fa di wax kom bindu na lettre dal lettre bay wax ak mom mané ko jabb lettre bi néna mu dal di koy teppi néna dal di koy lire pamu jeex néna waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire bamu jeex gis di ci yonent bi wax yépp mu né wanté set lu nané ci ñom ñaar ni dul lire lettre bi gis na ni fréram bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leruk l'islam capté nako ndax lir gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana dooma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joggé di woté nena maniko tabi'uhu top nañu ko gëm ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari bëtt muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bisayf muniko ñaara ci am amna ño xamni dañu bëgg diine ci xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ño xamanteni nak dañu top sen bakkan xamne ni sax diine ji moy diine ak mangu moy diine djub waye top sen bakkana tax ak seni intérêt ci xërem lolo tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoñu yonenti bi dafa djuk ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastif xex ak ñom bu duma len duggal len ci l'islam naka kon ñi dañu gëm ngëm gu sel dugg ci biir ñi nak dañ la nan mat ci jaasi ñu dugg force neena waxtan wowo nak xawa yemi tuti ndax bi amru waxe lolou neena jeyfar na xawna gis bopam muneko kon nak lima beug modi nga tup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tup nam su fekkenti ni tubulo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk xile ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak mune ko kon nak tuubal su tuube dana jëflante ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay lif sa dekk neena ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jamm lol dal la gis lol dal la meuna conseil mur gi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké fréram bobu di amr ku bax la mo disok mom ne ko sama mag ju bax bi bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu dëgëré bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gacc rek la gëna re gis kon nak li ma lay diggal modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jepi dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bu mu recevoir ko bu mu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam top na l'islam deggal nako ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallahu rakam joji di abdu dadi and nak dugg ci l'islam amna ci historien yu wax ni lettre bi ñu yonne Oman bokku na ci lettre ñu mujjé yonne motax ñu né amna ñu wax né li xew xew bi gannaaw fathu makka la té agguñ ci fathu makka waye amna ñu wax né avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamné yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci la tassaré wotém gi ci bur yi nga xamné yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni wéddi nañu kon mbokk yi tabarakallah dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallah yamale fofu waxtan wi tabarakallah di gërem ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallah ñu nuyu mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi té di ko rafetlu.

0: mune ko worul buñu la visiter mu feñ mune ko fas yu may war dama koy tek ci suufu teggi kon lay jël def ci lettre bi mune ko batay worul ndax buñu la visiter mu feñ comme jigen ñi dañu bari pexé mune ko kon da ngay bayyi comme dama bari kawar ma letalé ko ci sama kawar mune ko kon alhamdullilah amna ci yaakar ci ne kon du feñ mu jël lettre bi dal di koy jox ndaw si dal di départ dem mu delu ci na pat mom Hatib waxul ken dara wante yalla mi nga xamni modi allamul ghuyub li fadu lepp la xam li xol yi di xalaat sax xam na ko moom yàlla moo yebal Sidna Jibril ne ko demal nga wax yonent bi ne ko sekrem kat am na ko kon na ma feeñal bu jógul sekrem dana feeñ te kon la mu bëggoon du am Sidna Jibril ni cëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sa borom nga lay nuyu nee na am na kenn ci sa njaboot ku bind lettre jox ko jigéen pour mu yóbbu ko mag te lettre boobu la ca nekk moo di siiwal sa secret ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wooye Imam Ali karramallahu wajhahu ak ku ñu wax Zubayr ibn Awwam ne leen dabal leen ma ndaw su ñuy wax Sarata wala Jalada am na lettre buñ ko jox ngeen nangul ma lettre bi indil ma ko Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ànd ak Zubayr ibn Awwam ñu daal di rëppatal seen fas daal di topp ndaw soosu wax nañu ni bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu dab ndaw si ba ñu ko dabee Zubayr ibn Awwam visité na ko waaw kenn ko l'islam bëggee nag l'islam moom na mu bëggee ca nañu war a visité jigéen noonu rek la ko Zubayr ibn Awwam defe seet nanu waruwaay ga laaj nanu ko mu ne daal moom kenn jox ko dara foofu nag la Ali ibn Abi Talib daal di giñe ni ko giñ naa ci yàlla ne Seyduna Muhammad du fan mukk te moo ñu wax ne jox nañ la lettre pour nga yóbbul ko waa Quraysh kon nag fii balaa nga fiy jóge da nga génne lettre bi ba mu demee nag ba jaaxle ca la leen wax ne leen kon nag da ngeen di dummooyu bañ maa xool ma teggi sama fulaar ci sama ko bopp daa di dindi lettre bi ndax dama ko lettuwaale ci la Sidna Ali ak Zubayr ibn Awwam daa di dummooyu moom ndaw si mu daa di firi boppam daal di dindi lettre ba daa di leen koy jox Sayyidina Ali karramallahu wajhahu daal di jël lettre ba liir ko gis la ca nekk yépp xam ne lettre bi moom la yonent bi waxoon ne nanu ko jëli ca ndaw soosu ñu daal di dellu si waat nag màkka daal di jël lettre ba jox ko Sayyiduna Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dajali nit ñi ba mu liiree lettre ba nag mer na waaw mer na lol sax mer mu jegi dayo julli jot mune bilal no del bilal no du nit ñi dajje mu jité nit ñi ba musulma le nak ci la jog daldi waxat julit ñi ne len ayyuhal muslimuna al hadirun ايكم كتب هذه الرساله الى اهل مكه يين جوليت ني في تيو انا كان تي ين مو بيند لتر بي دون كو يوني وا مكه دون لين خمال سما مبير اك سما مبيرو بوروم تي امول سما نديغل امول سما نديغلو بوروم كي بيند لتر بي نا جوك تخاو ne mako bind suko deful jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken yengatuul wante ka def def jef je mom xamna te modi hatib ibn abi baltaa al badri yonenti bi bamtu wat wax bi ne ايها المسلمون الحاضرون ايكم كتب هذه الرساله الى اهل مكه اي ين جوليت ني في تيو انا كان تي ين مو بيند لتر بي يونيكو وا مكه دي لين خمال سما مبير اك سما مبيرو بوروم تي امول سما نديغل امول سما نديغلو بوروم كيكو ديف ني جوك تاخو ne mako def su jogul taxaw jibril ngi ni taxaw dana ko yekati ci ni wala ci na mbolo mi ne tek ken waxul dara yonenti bi bamtu wat wax bi ñettelu yon ba nak ci la hatib ibn abi baltaa daldi jog daldi taxaw ne yonenti bi ay li yewen man mi mako bindu man nak gem na yalla deugal na sap yonent yonent bi ne ko lutax ak ban sabab motax nga feñal sama mbir ak mbiru yalla ci samay non ak sama noni borom waxtu wi nga xamni amna yitté lol ci neub xabar bi nga xamni yalla mako neubulo hatib ibn abi baltaa ne jaxle rek tax ma def ko ndax fi ma nek ci madinatul munawwara dox doxandem la fi aw ma fi mbok l'islam rek ma bolé ñu wa makka ñoy samay mbok samay doma nga sama lepp nga fa ma gis itam ni nga takko ak ni nga méré ma gis soldar si ak sen taxaway ak nganaay yi ma gis itam ni ñu takko ak ni ñu méré ma amuk jaxle ci ne so duggé makka da nga len fagagal te bu boba sama njabot duñu mucc lolo tax rek mu bind lettre bi ngir am ñewante ci njabot wante du dara yonent bi ne ko gannaaw ba nga feñale secret yalla bi mu neubulo feñal sama secret bis niki tay genn na ci yow te ma ngi lay yegal ne yalla genn na ci yow sahaba yep nak daldi jamu hatib hatib ibn abi baltaa faale kuñ ko ci dara ñepp diko daw mu genn nak jaxle lol waaw so ko gisee da ngay foog ne tabarakallahu xel mi dafa rëcc ndax jaaxle ndax ni mu bëggee woon yonent bi wante sheytaani dugal na ko taal ci mbir moo xam ni xamul nu muy def ba génn ci mu daal di dem nag këram daal di wut buum daal di koy takk ci garab daal di jël buum gi itam takk ko ci baat ba daldi wo soxnam yi bañu ñew mu ne leen ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama koow yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu mu may jéggal wala ma dé duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lool ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mo daldi wacc ba mu wacce itam ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na hatib ibn abi balta'a al badri ci bakkar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ku bok ci ahlu badar yalla xolatul salu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñefe ke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante nek julit ba paré te ab yéfer rek ngay def xarit ab yéfer rek ngay sopp ab yéfer rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallah ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala ate be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab ate munuko gën ab yahud munuko gën ab nasaran munuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ nga xamne yeen nga bokku ci da'iratul iman bu len jappeti samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccante ak ñom ciofel mu melni tabarakallah mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallah doron nañu ko mu melni gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mag mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamne secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour mu yobbu ko makka yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sayyidina jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte du reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram makk ci la yebal ali ibn abi talib ak zubayr ibn al awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak naagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko bakkar bi mu def reyn waye xamna ni bakaram bobu limuy reey reey yépp xajna ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko melni lolou lu reey la ci julit togn yalla am yaakar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolou reey na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reey reey budul bokale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn na pour nam tukki tukki xare tukki itam ubbi dekk bu reey bobu nga xamne modi makkatul mukarrama mu bayyi ci madinatul munawwara silmaha gu bax gogu ñuy wax mu bayyi ci madinatul munawwara ibnu ummi maktum mu di silmaha gu bax gogu nga xamne mom la ko yalla yedde won ci abasa wa tawalla mu melni amna ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibn husayn mom la fa bayyi waye amna ñu wax ni itam ibnu ummi maktum la fa bayyi ñaari wax yoy yep amna ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci wéru koor gannaaw ba wéru wa amé fukki fan ci la genn di tombek 630 ci judduk sayyidina Isa alayhi salam neneen bis bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko wor ba mu yeggé ci kadit ci digënté Usman ci la dogé mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yépp daldi dog mu ngi andon ak lu tollo fukki junni soldar ci ay sahaba yu ko gëm and ak mom pour nama ubbi ci makk yonentibi sallallahu alaihi wasallam yabale won na ci arab yi ko wurti gem ko pour ñu wori ci madinatul munawwara and ak mom pour ñu ubbi ji makka yiko gemon ñepp tew nañu and ak mom ci tukki bob wax ne ni ñi mu andalon ci ay soxnam modi ummu salamata ak maymuna radiyallahu anhuma ñaari soxnam yoyu ño andon ak mom ci fath mak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne na gannaaw takusan la genn yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tukki bobu nga xamne tabarakallahu sumbunako mudi tukki bu reuy wax ne ni lamu ci andalon na kif ci ay sahaba fukki junni lañu waye ba mu ñewé ba makka amna ñaari junni yo xamne tegu neen ci mudi fukki junni ak ñaar bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ba jégué makk ci le digal sahaba yi ne len nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yonenti bi nam ma won wa makk katanam ak doole ak mbolo mi ko yalla jox loolu itam wa makk di ci tité di ci ragalé ndax buñu gisé taal ya bari danañu xamné yonenti bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekkou loolu dana dam seen ak ñaw ka loolu tax wa makk bañu déggé yëngoo ci xuru makk ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa dégg yëngu ba dañu daldi tiit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fatna yoon yépp ben xabar sennul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len bañuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daajil daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doley Muqawqis la wara tollol mudi buru Misra wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né comme Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abd al-Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tolok fukki junni soldar dañu ñew pour nam ubbi ci mak ma ngi lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex ko li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le bay yobbu la ci kanamu yonenti bi kenn dula laal nga tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidina Abbas andak mom ba indi ko ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci mak Abu Sufyan ne ko soldat su tol ni suma ko amone duma deut mal dekk bu xébu bi di mak soldat su reuy fi suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal mak gi nak ay doji kessé la amul alal amul dara mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi
1: waaw su fekkonte ne yonent bi nitu aduna la kon dana am khalaatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolle ko wante kum yalla ko yonni fako yalla joxagn rek lay xol lako yalla deflo rek lay def yonent bi sallallahu alaihi wasallam da di koy tont ne ko yow Aba Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jog fofu nak bi waxtan wi demé ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mu ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewante ci bi yefer loko jégué jégué ci mbokk bo dé yefer soxlawul soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lola tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñep lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi mama dog batam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolerance gu epp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab ko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax abdul wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñep dajé wanti noddu Bilal gogu mettina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am luko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal wa yalla jël noddu cërele ko sayyidina Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sayyidina Bilal wax ne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dootul noddu til kenn ci la laxas nak genn makka ak medina wax ne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok at yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram da fay jox at yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu juroom ben fukki at ak ñett bo déchiffrer touru Bilal da fay jox juroom ben fukk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fukk mudi juroom ben fukk ak ñett kon nga xamni yalla deful dara ci azar sila bi dox digënté yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak Bilal ibn Rabah lolu ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne ëlëk yowmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñu nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi ëlëk yowmal khiyam dañu ram motax bi Bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te watna ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sabat ki di nodd modi Bilal ibn Rabah xam nga ko muniko ma ngi lay ñaan Abu Sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobbu la luddul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal Rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la taku uzza suko defee nga wax ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga suko wax li muniko ah lolu da rusna ko rusna suko ci kanamu Muhammad diko wax nan ko amul benn bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolu dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko sutubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako jife sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tup fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Abbas Sufyan bimu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa Allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak muniko giñna ci sama nday ak sama bay man aba sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenen tibi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñux ñux ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mang gi gëm ni la taguze dal ñoy yalla motax manuguma la deugal motax fofu nak lako Abbas wax ne ko son nangu wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mu daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah bu mu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayi len ko mu dem mu daldi jog mom Abbas mom Abu Sufyan mu joge mu daldi xol soldar si set lu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol ngannaay xol len ci kaw ba ci suuf waaw daldi ne wul bet nak daldi dem bu mu genné nak soldat sa ba laqu beutu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma leen yena bon yena lakle seen tuba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci le sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko aba sufyan dé tup gi mu tubon deggul ci mom ndax sanni nako ci Allah ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yonent yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la ta'uze du xam lan la len di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax ma ne Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam ga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenente bi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul dul niko dama beug nga war dul dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé ne ko yow kat yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqko beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawmu lumay waxi la taq'udde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare bare bare bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko comme non le mbir mi démé tuubi nga kon dana lay yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah mune ko may kilifa ak makka ndax jaadu nako melni man ñukay yew Abbas waxal leneen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mune ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mune ko Umar mune ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko aw mu ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pencu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu ko ko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray ci len ko yewé nak indiko bi mu ñewé yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax Abbas ne nanuko denc ci barab suko defé yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi digel nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu Abu Sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko ne ko ñu ngi jëm Makka ngir nam mab la taqudde ngir nam fa di ndik mon sa xalfal Islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu Abu Sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc ci sa jasi joxoñ ko wan ko ne ko yay buri mak buru Makka ñu nga jëm Makka ci ndigalu Yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene danile lata ak uzé dindi fa jamu xërem yobu fa njub yobu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni Yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu Abu Sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni Yalla dafa digal malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen andak mom ci tukki bi ba mu yegg Makka neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu Makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci Badar ci Badar rek la malaaka xexi wante yenen xar yep malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal Makka jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé Makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi ngi dañuy ci xare bi ñuy wax fathu Makka bi nga xamanteni nak Abu Sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax Abu Sufyan ne ko waw seen bour bi mom xana ñu rewut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna Abbas ibn Abdul Muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wëragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wanti wax ne ne li def lolu modi fami bi Abu Sufyan bok te modi banu Umayya dafa am xëccio bu doxoon seen digeentek banu Hashim bi yonent bi bok motax ñom ño mas bi xëccio Makka pour yi def ko lolo tax Abu Sufyan munul gëm ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci Abu Sufyan fekk ñu ko yew mune Abbas yewi len ko ñu dal di ko yewi yonent bi daldi talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefir kon ñi ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci l'islam gu ma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak la tobe tuggu wer ne yonent bi tubna fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana tub genen tub gu gene wer ci kanamu yefer yeb bañu xam kon Abu Sufyan tubna tub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu de ci kefer yalla jaglel ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tub tub gu wer fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna aba sufyan rajul yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam abbas ibn abd al-muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni aba sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ño xamne daf len di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw fegi yang len di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefiri jaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar bu recc kon nak kep ko xamne duguna keur Abu Sufyan ken sañutu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Abu Sufyan ta motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminu wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ku duggu keur Abu Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku duggu masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tej ci sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang baangi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaka ji muccu ku tecc ci buntu muccu fofu nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neko najar chamon yonent bi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mu dajalon ci yefiri mbolo momu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yenen tibi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu doon xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid ne ko al amana al amana ya rasul allah al amana ya Khalid ibn al walid ñu ne ko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu leen di ñaan jamm motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al walid won ko ne ko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonent bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jog yarna ñu jogon fetterlu ci wa makk bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makk fathu makk xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida' ak yem ci denkané yépp insha Allah yal nañ ci yalla yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñ ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jariñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñepp di sante ñepp di balu ak ñepp

yonent bi wax ñu ñaaw ngi dem ci daram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamantene degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Ousmane ibn Affan parce que mbokam la ño bokon nampando bi mu ñëwé ci Ousmane ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Ousmane ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Ousmane ci la ko génné nak and ak mom yommi yommi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdoulaye ibn Abi Sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñëk ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonenti bi ne tek mais tek gogu yonenti bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi dal di juk ray Abdoulaye ibn Abi Sarh ci saasi ndax yonenti bi dafa amone kersa ci Ousmane ibn Affan bu lu mu ko ñaan lumu metti daf ko koy nankul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ku gawantu ci sahaba yi ray waji bi mu ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonent bi ne tek ngir am kers ci Ousmane te beugul jegal waji ñu ne lutax yonent bi am kers ci Ousmane ñu ne yonent bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaika yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaika yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaika yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonent bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonent bi ne tek ba jiki

yana nabi sallallahu alaihi wasallam ne len wala tasriqna su ngeen beugé jaayante ak man na ngeen jaayante ak man ci baña sacc Hind bint Utba bobu jigen ñi bari nañu ñu ngi tok ndax yonenti bi dawul safonté ak jigen ñi du len jox loxo waaw dawul len jox loxo ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay bopam kon jigen ñi dañu nekk feulé yonenti bi nekk feulé wante ñu ngi joxalante ay kaddu bu yonenti bi waxé kenn ci ñoma wax té modi Hind Hind ne ko man de dana sacc ci sama alalu jeuker mudi Abu Sufyan dana ci jël nangam ak nangam man na xawma ndax lolu ma dan jël ci sama alalu jeuker lu jaadu la wala jaaduul dana ko jël dal ci duko yek fofu nak Abu Sufyan reena daldi ndax Abu Sufyan bobu mo ngi ci barab ba Abu Sufyan ne ko Hind lepp lo ma sa jël ci sama alal rek mayna lako waaw lepp lo ma sa jël ci sama alal te yegumako mayna lako fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamé ni ki koy tontu ki wax ak mom modi Hind ndax bobu dafa masqué kanam ga yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba yow mi wax ak man xana yaay Hind bint Utba Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf man ma di Hind bint Utba waye ma ngi lay ñaan nga jéggal ma li wess won njumte rek ak shaytané ak ñak xama tax ma def ko kon ma ngi lay jéggul yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko afa Allah ank yalna la yalla jéggal waaw kon yalla jéggal nako ndax yantibi kumu ñaanal rek yalla jéggal ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne wala taznina bulen moy bulen njaalu yen jigen ni ndax lolu dafa bok ci charte yi ngeen di jaayante ak man Hind bint Utba ne ko ya rasulullah hal tazni al-hurra muné ko yow yonent yalla bi ndax gor su jigen su nek ci negu seyem ndax koku sejna njaalu waaw waaw yor su jigen su nek ci negu seyem ak su ci nekul yeb sañu ta njaalu mom sax Hind waxul julit waye daf ne gor rek kon nga xamne ci ceddo ga sax waaw ba dara aramagul ñi doon dund ceddo amna luñu jombon rawati na nak be l'islam ñewé nga xamne lu sel ñew na waaw xam nga dof bi nga xamanteni xamna lu manam ki dof ba pare bëgg lu sel rawati na bu nekké nit té jamono jahiliya jamono dof la jamono l'islam nak ci len nit ñi nak soga nekké nit deug deug and ak seen xel yu mat seuk motax mu neeku asgor su jigen dal fokk na ne sañul njaalo lol la Hind bint Utba wax yananti bi sallallahu alaihi wasallam ne wala taqtulna awladakunna bu len limiter sen naissance waaw ndax sakanal sa wërseuk ak ragal dépense bu len ray seni dom ray bi nak bu ñëk ba dañ daan gas di sul waaw legi nak nekatul lolu Hind ne yananti bi sallallahu alaihi wasallam qad rabbaynahum sigaran wa qataltahum yawma badrin kibara waaw Hind ku mënon togn la ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñun kat suñuy dom dañ leena juru yar leen bañu nekk ay waxambaane nekk goor yu mat sekk ñu and ak ñoom dajje ak yow ci xare badar nga ray leen bañu jeex tak waxambaane makk yépp ya leen daanel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak Umar ibn al-Khattab neena reena reegu sori waaw rew mbekté ci digënté Hind bint Utba ak sayyiduna Muhammad ni ñuy wéccanté gaddu néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne wala ta'tina bi buhtanin taftarinahu bayna aydikunna wa arjulikunna bu len indi ay tiaxaan yo xamné yena koy éventel seeni bop jigen ñu bari pexelen wanté

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom goor gi ndax bobu silmaxala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rughaa al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa bukaa as-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaxi mbam yi ak joyu gone ya ak nañ nak yi man dal ma ngi deg nak ya ngi joy xalé yi joy mbam yi di ngax waw yëngu bi may deg lan la xam nga silma xala mënul gis waye nak mu ngi deg ñu ne ko malik ibn auf mi nga xamne mo jita xare bi mo wax ne na xale yi dem ak jigen ñi ak jur gi ak alal jepp neena mu daldi wolu malik mu ñew mu ne ko lutax nga ëndalé jigen ñi ak xale yi ak alal jek jur gi mu ne ko dama bëgg jambar ju ne ma bayyi ma tek sa dom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax lolou dana tax ñu mëna dëgër duñu daw ndax nit alal dafa tak ci xolam njabotam tak ci xolam lu xare bi metti metti itam dana ñu sa daw ndax buñu dawé rek ñu japp seeni jabar def leen jaa ñeeku lolou moy sabab bi tax lolou moy sabab bi tax ma yobale xalé yi wayante mom duray dub no sima d'accordul ci xalat bobu mu melni duray dub no sima baye nako xalat bi baye nako itam mu wiyal xalat bi biñu ñëwé ba ci barab bi namuko waxé won non la ko défé jambar ju né ba mu la téggé sa place ba nopi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal tek ci gannaaw mu melni benn kaddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbolo mi andon ak malik ibn auf mom ci gir hawazin ak thaqif mu ne budé ci bani sa'd ak thaqif lu tolok ñenti junni soldar ñew nañu néna budé yenen arab yi ñew jappalé len neena agnanu ci ñaar fukki junni neena te giir gi di giir hawazin yalla daf leen mayon ci sanni maana dañu jubon lox luñu sanni rek jam ko ñene wanti julit ñi tam amon nañu force bo xamne la ñali di bari amon nañu doole amon nañu ngannaay amon nañu itam tabarakallahu effectif bu doy motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ne andon nak fukki junni yoy ak ñaar bokku na ci fukki junni soldar yoy nga xamne ño andon nak mom joge madinatul munawwara pour ubbi ci makka ak ñaari junni soldar yo xamne ñu ngi tuubé ci fathu makka motax mbolo mu bari momu taxon na am ñu wax ne Abu Bakr radiyallahu anhu dafa wax ne yonent bi tay de ken duñu not ndax neewuñu bari nañu am nañu wax ci bindkat yi ne wax bobu jogewul ci Abu Bakrin keneen nako wax wante wax bobu dafa melni ciat la ci julit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné ah neké kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax né ko kuñuy wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon né len ray ci jamono bi tugul won waye yoonent bi daf ko tanulo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméri mbubbi kong la mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne meneen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jëmé du dugg néna abna ko ci témèr amna ñu né itam ëpp na témèr ndax ñenti témèri mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yonent bi sallallahu alaihi wasallam batay abuna kuñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don tawu Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntukh manam ay xej aw abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ng may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

iyilik va aljanna o'lik yo'lincha yalla bo'ladi. Mo'jiz bo'lamiz subhanahu va taala va hamid va zawajnahum bi hurin ayn. Vallazina amanu va ittaba'tuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena bokk ni ci taranga yima defal wa aljanna modi ni baxun dem ci mak ñoo dem ma top dem ma di ma jaamu ñoña seen njabot di ñu tay tek seen tank fako seeni bay tegon teggun ko ben yoon ñooñu bu ëllëgé lu seen jëf neew dana ko yéggal ci seen jëf yi bari te duma ci wañi dara.